Libro. Libro. Libro. Ngiyaphunyuka. Ngiyaphutshela umakhelwane mtshele ngiyaphunyuka. Ngalala ngiyaphunyuka namhlanje. Ngalala ngiyaphunyuka namhlanje. Mtshele.